0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu deru pese.
1: Eka ro a jerebi ewon yin ni akojopo iloyin ni kutu hai bi o se ma de se ti gbo yin lati le se radio Adaba 88.9 FM Akure ilara mo kin lati royin lati na Adeyemi Lawal saju koko nu royin na awon to ji awon odo tin sise sigbe bere fun billion kan owo idasile lowo ebi won tan si fun awon ebi na ni wakati 24 ajo eto idibo ti kilo lori ojopo ero amayelujara to je ayederu eti o so pe eto ifurukosile awon idibo n lo lowo Netanyahu ini won tin fi onu han tako lori oro atunto eka dajo
2: Rupale Adaba FM Lambo
1: Eroyin re lekun rere awon obi ogun awon odo tin sise orilede yi eti won jigbe lasiko ti won rin ajo lati pinle Oyo lo sibi ago idanileko won so pe awon ajinigbe na na ti bere owo idasile billion kan naira lowo won awon obi na salaye iye lojo Saturday lasiko ti won se abewo so Olubadan ti ile Ibadan Oba Rashide Ladoja nile re ni Bodija ni Ibadan alakoso fajo olopa nipinle Oyo Olugbenga Bimbola ati aseyin ti iseyin Oba Sefiu Adeyeri ini won ba won debe awon ogun awon akeko jade na ni won rin ajo lati lu Ibadan lo si ago idanileko awon odo tin sesin lojo Alamisi lasiko ti awon agbebon kan se akolu si oko meji to je ti bosi ti n gbe won lo ni ona Owerri Sonisha ni Imo Onoha ni ipinle Imo ebi won ati awon abi won salaye pe awon ajinigbe na na bere fun 50 million naira fe ni kokan e to so yi e ti won bere lowo gbogbo won di billion kan naira nigba tin soro loruko awon ebi ohun Alhaji Akade salaye pe awon ajinigbe na na tin ba won soro lati ori ebro ibani soro awon ti won jigbe na ti o si je pe won fun ni wakati 24 lati ko bi billion kan naira jo ne bayi ajo olopa nipinle Imo lo ti salaye pe awon ajinigbe e to ji awon ogun odo tin sise sin na gbe ati awon irinajo mi ni lo Owerri ina tin bere fun otalile edegberun o din mewa million naira gege bi owo idasile won alukuru fajo olopa nipinle Imo Okoye Henry lo soro yi fa won iroyin lo Owerri lojo Saturday alukuru fajo olopa na wa gba awon ebi awon eyan na ati awon ore won ni ajo lati ma se san owo kankan fa awon ajinigbe ohun o salaye pe awon olopa ina ti be si wa awon ti won jigbe na to si salaye pe awon ajinigbe na to si ti je pe won ti n sunmo awon ajinigbe na to si fi da won loju pe won o gba won sile Okoye fi gbekele han pe awon ti won jigbe na ni won dominira laipe asaju fun ilegbimo asofin agba tele to si je senator tin soju ekun gusu ipinle Borno Ali Ndome in lo ti yonbo isamulo alekun eto ba owo osu awon ologun orilede yi ti joba Bola Tinubu ti ogbe kale ninu oro kan eto gbe jale lojo Saturday Ndome salaye pe are na ti mu ipinu re se lati mu igbega ba owo awon ologun alaga tele ni ilegbimo asofin eti mojuto oro awon jagujagun na lo tun yonbo are Tinubu fun gbese lojuna ati mugbega ba iwori laarin awon jagujagun ohun Odume salaye pe ijoba tin be lode yi lenu bi odun meta in lo ti se afihan ife re lati gbogun ti iwa aisabu nipase nkan to salaye gege bi awon lana toto to n gbe kale o fenu ba alekun eto ba eto inawo lori rira awon nkan ajafawon ologun na ati awon lana lojuna ati mugbega ba igbe aye re won Ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí Bọ́lá Tinubu ló ti rọ àwọn ẹgbẹ́ amúlùdùn láti kó ipa ìtúyáyè láti bá rí pé ètò ìdìbò tó mọ́yán lórí wáyé lásìkò ètò ìdìbò gbogbogbò ọdún 2027. Tinubu ètò sọ̀rọ̀ náà níbi ìpàdé àwọn ẹgbẹ́ amúlùdùn náà tọdún 2026 nílùú Àbújá ṣàlàyé pé àwọn ẹgbẹ́ amúlùdùn yìí ló ní ìtàn tó yáyè láti ṣiṣẹ́ fún ìjọba tiwantiwa tí wọ́n sì gbúdọ̀ tẹ̀síwájú láti kó ipa láti mú kí ìjọba tiwantiwa ó lókun sí ní Nàìjíríà are na yi ti akowe ijoba apapo jojo akumi soju ni bi ipade na so alaye pe awon egbe amuludo ohun lo ye ko ma ta awon eyan lo ye ko ma ko awon eyan leko kan si bojuto eto idibo be si ni ki won si se amojuto eto atunto saaju lasiko ati leyin eto idibo odun 2027 tinubu so pe agbara nbe ninu isokan ati amojuto awon eyan re to salaye pe ipa awon egbe amuludo ilo se pataki lati da bobo ijoba ti wa lorilede yi o salaye pe iru iwa be ilo le mu ki ibasepo laarin ijoba ati awon egbe amuludo na ki oye se to si fi kun pe ijoba ohun ni o se paya ijoba re lojuna ooto ati ikunjuwa tinubu lo tun tenuma ife ijoba re lati da bobo awon eto ominira ati soro ati de igbesile ati korajo ati lati gba ominira fawon ileroyin to si salaye won gege bi eto iti nbe labe ofin orilede yi ati ti agbaye ilara mokila ti royin lati le ise radio adaba 88.9 fm akure ninu royin le ti gbo bi ajo etedibo se kilo lori ojo ayedero ojopo ero aimaye dara kan yi to salaye pe eto ifurukosile awon odibo n tesiwaju ati bi awon eyan se nfe ronu han tako tetayawo lori oro atunto e ka adajo re
3: Baba egba mi era mi kale oroko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe

0: 89.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: E ba fe ma gbo awo eto ati royin le se radio adaba nbi owu lagbaye e ko sojo po ero ayara bi asa www.adaba889.fm es le gba application le se radio adaba sile in Google Play Store ben yen le darapo mo wa lori Facebook wa ni www.facebook.com/adabafm88.9 lori ero Instagram ati X e padi wa ni atadaba 889fm te ba si fe fun wa ni royin le ka royin wa e fi sowo si email address wa ni newsroom atadaba 889.fm Igbakeji are orilede yi Kashim Shettima lo ti salaye pe yiyo owo ranlowo lori epo ati atunto to ba oro owo ile okere lati wo ijoba Bola Tinubu ilo ti mu ki awon odokowo ki won ni igbekele si orilede yi to si ti n fa ki opolopo won ki won adokowo si le ise ile epo ati ti gas ni Nigeria o salaye pe eto atunto na in lo ti mu ki iduro sese o waye ko si le se so bi oro aje yo sere e to mu ki awon olokowo ni ki won ni igbekele si ati le kowo won kale lati dokowo igbakeja re na soro yi ni Victoria Island Leko lasiko ti won si oriko ile ise ilepo Northwest eyi ti o je ile ise ilepo abele ti won da sile lodun 1998 se ti won salaye pe eto atunto na in lo ti moju to bi oro se dede se ba oja idokowo to si je pe o mu iwuri ba ipese ati idokowo lona to yayi nitori pe won le mo iye ti won paro owo wa ati lati le nawo lori oro riraja idokowo ati oro ipese oja ajo eto idibo orilede yi in lo ti kilo fun awon orilede Nigeria tako ayederu ojopo ero amayelujara kan to salaye pe eto iforukosile awon idibo n lo lowo ajo na ninu oro re lojo Saturday salaye pe ojopo ohun iyen pvc/inec-nigeria/org.blogspot.com in ni o n kede pe eto iforukosile awon odibo in lo ti bere ni ojo 28 osu kesan odun ti o si dopin lojo 27 osu kewa odun yi INEC salaye pe ojopo na in ni ko ni nkan se pelu ajo eto idibo to si ro awon orilede Nigeria lati ma se si ojopo na tabi ki won pese iroyin nipa ara won si ojopo ohun ajo eto idibo na wa ro awon orilede Nigeria lati foju sori ki won si se agbeyewo iroyin eti o ba gba waye latodo ajo na nipase ojopo yi ti won ma nlo lati ba won yan soro Gomina Ipinle Abia Alex Oti lo ti salaye pe ohun wo ni idayede pelu asaju ohun lori oro kokan eto jomo ti ijoba ipinle ohun Gomina Oti salaye yi ninu oro yi ti oludamaran pataki lori eto iroyin re Ferdinand Ikeoma ti o gbe jade oro na waye lori esun pe gomina ohun in lo ti pa oro afara oko Okezu Abia eyi ti ijoba Gomina Ana Okezie Ipiasu ti o gbe kale ni Ozizi Omangwa ni ona Enugu si Port Harcourt ti abala afara oko na ini o ti ni awon akoto e to mu ki awon oloko ki won ma gba abala keji ijoba ipinle yan salaye pe awon mo nipa bi nkan se ri ati pe won ti n gbe ilana kale lojuna ati ba le se atunse sibe le ti o ni alope oro na wa salaye pe ijoba ini oro na wa salaye pe ijoba lo ti foworo oro na seyin to si je pe o ni ohun o lero lati ba oruko ijoba gomina anana je eyi ti o se afara oko na to si fi pe gomina oti ni ko so oro kokan eyi to tako ijoba asaju re na ogoro awon omo orilede Australia ina ti be si wode ni ariwa ati arin gbogbo orilede na lati fi onu han tako lotu ijoba awon Benjamin Netanyahu lori oro ayipada to fe fi ba eka idajo iroyin fi ye ni pe awon olufi onu han na ini o waye

0: season.
1: E ku dede asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba tin lori ofe lati ma gbo wa bayi atugbe nkan mi de laro oto be si ni ma ja gbo kun si nbe tori pe n to ti kale to ti kako ni e ti ma gbo nipa CDCare ini le se ko ara oto to je pe won ti mu ki won gbogbo ko de orun fun gbogbo to lori telemu ta ba so nipa kani nkan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo si dukia yi se mo ma woran television ni abun yowu isoko atawon kan mi ti e fi mu ki ayo deun fun ni sugbon ta won wo pe bi le aye se ri lode oni nje ona ti re awon kan won ni rorun wa be ni yi ni dahun sugbon won ni enu nikan lati gbopon lojo ni alejo kan be pelu mi ti won di asoju ile ise CDCare ma fe ki won na nbe fun eyin ara ile mo kale
2: pa e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulrakeem gẹgẹ bi e se so ni ekan CDCare CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan ilu nu le patapata ti o wu wa ti a fe ra lati ori inu yara mattress la fe ra ni o a fe ra fan ni o AC ni a bo si le dana a fe ra gas ni o pot ni o microwave fridge ni a fe ra freezer ni o ti bebe lo leyin a tun wa bo sori pe ah ina se se mona mona bayi ta fe ma ra bi solar inverter kankan a tun ta ni CDCare a tun wa ko lori e irinse loku ta fe ra omo mi tin ko se tailor mo fe ra sewing machine fun eyin mi fe ra keke mo ru mo fe mo fi sise so gbogbo awon kan bayi lo wa lori CDCare app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin elekata ni pe e tun wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe eni ti san o tan te fi ma gbe lo anfani ti a fun awon eni ni pe won le ra nkan ka de ma san o die die lati osu meji titi de osu mejila to ba je pe ose ose na fe ma san wo ni won lanfani ose merin titi de ose meji din la dota 48 weeks niyan tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu CDCare mo pa le gbogbo nkan ta ba ti lan fe ra yi won mo gbo wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan eyo kan lowo won o lanfani ati ti ra nkan mi o rara o ti wa mo ra mattress lowo mo o pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be be lo tede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan CDCare wa fun ni nkan to se pe se won ta moto be ni se wa ri to ni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan lanfani pe e lo wa ru moto to wu yin ke wa so wa kawo wa lo ba yin sanwo jori ani e to ba ra moto wa fun alanfani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months so to ba ti wa de laji osu ti won mu tabi ose ti won mu CDCare o pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to tin jade tori gbogbo to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo gba 70,000 so ki ma le ra washing machine 200,000 nigbati mo ti mo yi pe ma mu osu mewa ni ma de ra mo san die die mo le mo san 20,000 ni osoosu ti mara ti mu osu mewa ti mo ti de osu marun CDCare o de pa le washing machine wo gbo wa fun ma tun ma san wo se be ti ma san fun wi pe mo san wo die die so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti ra mu ye ose to ba ro mi lohun lati ose merin titi de ose di meji la dota that is 48 weeks ti ba mo se mejo ti ba ti san ose kini keji keta keri CDCare mo pe eni oni bi ti o ti n jade a gbe oja re fun yo de tun ma san wo lo nkan ti CDCare wa fun ni ko wa so wi pe a n gbe apa bi kan Nigeria a le ra ọjà o gbogbo bi te ba ma gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon yen wa ti o ti mo ki yin ka bo CDCare o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi wo yin si e mo ri nbe bo se nwole bo se njade anfani tun wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko sibi te le wa
1: office nigba to je pe ni epe kan kaakiri
3: ile ise wa wa ni Exodus filling station ladoju ko ofe to chief pharmacy oluwa to yi quarters akure e le pe 0707 454 2995
1: oro le ti gbo wore yan gbogbo eyin

0: Adakeja dake panila ise jeriru lagwara. Ko yeka po were hehe mu. Idini yitile ise Amolab Healthcare Limited. Bishi akopo ogun ta pe ni Amo HBP formula. Tori ban foni lera lera. Ko ma re ni dede. Tabi kaye ni o ma sadede ja pipipi ni gbogbo igba. Amo HBP formula loro kan yen o. Lati mu ki ago ara pada bo sipo ni waran se sa. Ajo Nafdac fun telu pe o dara lati gbogun ti ise jeriru lagwara. HBP formula o dara fun gbogbo ebi ile ise Amolab Healthcare toro ilera awon eniyan je logun lo se. Amo HBP Amo High Blood Pressure Formula lo nje be o ti wa kakakiri gbogbo ile itaja ogun laro wo to yin wa laye lekun rere e pe sori 08037282633 ile ise Amolab Healthcare Limited lo ni ka ma fi gba gbogbo wa ni le ra gbangba gidigba ni gbogbo igba lo je awon logun
1: e ka bo si ile ise Amolab Healthcare Limited ore ilera to kaju e nje o mo pe aisun ati aibale okan le mu ki ifunpa re ga bi o ba n yira lera lera loru ti okan re ko si bale gbo iroyin rere yi lati ile ise Amolab Healthcare Limited Amo HPP formula ni ogun tewetegbo tuntun lati ile ise Amolab Healthcare Limited ti o nilo ti orun sisun ba ti di isoro ti aibale okan ba ti gbe ijoko ti o iye amu ki ifunpa re o ga Amo HPP formula ti wa fun o Amo HPP formula ni ogun ewe ati egbo adayeba ti a se ni pataki lati ran awon ti ifunpa won ga ti a mo si eje riru nitori aisun ati aibale okan Amo HPP formula nse iranlowo lati tu okan sile ki o si le ni isimi to dara loru nigba ti o ba sun ma je ki ariro sun ati aibale okan sakoba fun ilera re bakan na ni atura haba micho a se agbekale re fun itoju omode ati arugbo atura je ajesara ati itoju jedijedi ito sugar lore kore inu kikun ati inu kikun eyin ati ibadiriro aise dede nkan obirin lososu igbonse ni rorun o nse atunse awon ohun jije ati ohun mimu elerin dodo ninu ago ara wa papa julo awon omode wa ti won ko le se ko ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo egbe atura lu ara ni aro ki a to jeun tabi ni ale ti a ba jeun tan bakan na amobitas dara fun inu rirun fifo idoti inu ara ati eje Amobitas dara fun amojuto ki a ma seyo lore kore. O dara fun lati je ki oju opo isanja gara. O se afomo nkan alejo obirin lososu. Ki a se igbonse ni rorun. Bakan na, o se afikun ajesara immunity ara wa ati be be lo. Amo flush capsule je egbogi oniworo ti a gbe kale fun idena ati imukuro awon aisan aifojuri ti o tako alaafia ago ara gege bi idojuko ti o ma mu olomokunrin ma damu ki o to seyo. Bakan na, arun iba ti o ma nfa oju pipon ati eyo pipon tabi arun ti a ma n ko ninu ile igbonse laarin okunrin tabi obirin ti a mo si kokoro aifojuri ti a ba n ri awon apere wonyi ara yiyun itching isale ikun didun lower abdominal pains inu gbigbona internal heat tabi oru inu ibadiriro waist pain ori fifo headache ati be be lo e wa amu flush capsule kan lati koju won bakan na amuresi je egboge ajisan fun okunrin ati lati ma je ki o re obirin ti won ba jo wa lori papa e tete mu re rodo e mu amures wo inu yara lo gbogbo awon egbogi wa wa kaakiri all the pharmacy store patient medicine dealers ati gbogbo supermarket kaakiri gbogbo ibi ti o ba ti sumo yin bakan na gbogbo awon ti o nta wine ati elerin dodo e ma ri awon egbogi wa ra nibe fun ibere e pe sori ero ibanisoro 07088778855 lekan si 07088778855 ajinde ara yo ma je o
0: atue lara o ma tu e lara o e se o si ni bi ka jeun to wu ni aisha moju to ara lona to to pelu ohun to to lasiko to to lo ku die ka to orisirisi onje igbalode lo po ninu ohun ta nje nile office ati lode ariya idini yi ti le se Amolab Healthcare Limited se se apopo igbogi bile wa lona ti igbalode sinu ke tombolo ti won pe ni atura atura aba mixture o ye ko ma ni lowo ni gbogbo igba binu ba kun tinu ku gudugudu atura aba mixture ni ko lo ko sa to to onje to ba je ko le sara lore ko lo ti ninu tomode tagba tokunrin to bere lo le lo o se mago ara bo sipo leyin onje be lo n safikun eroja to n tako isan lago ara immunity system atura aba mixture o n sise fun ito atoju latara ito sugar bakan na lo tun je oko jedijedi ase lona to rorun debi pe ike kan ilo ekan ni ile ise Amolab Healthcare Limited lo se o wa ni gbogbo ile itaja to n ta ogun oyinbo ile itaja to n ta ohun mimu ati supermarket to wa laro woto re mu alaye lekun rere e pe sori 07088778855 atura aba mixture amunu tutu sara pese

0: perfect be sile ti won oni lori awon electronics atawon nkan ti awon eyan lo nile patapata o de ni be se le raja lodo won o to ma ro yin lorun daada e ku se yin re ti da o
1: e ka bo olotu
0: e ko ba mention awon nkan te nta yi
1: anta fridge anta freezer anta gbogbo nkan ti e le lo ni kitchen yin pata gbogbo nkan ti e le lo ni ile atun sa awon nkan omode generator anta phone atun ta solar
0: awon awon blenders orisirisi be yen orisirisi
1: gbogbo nkan ti e le lo ni kitchen pata ti e le lo ni ile o la ni ni re ti da
0: ai se chest freezer gagara yi ile tun tobi o
1: beni freezer la ani ni re ti da awon shila yen
0: awon washing machines ti awon wa lapa be yen na nko
1: any kg ti e ba fe ni washing machine ani awon mirror to ma nge ina jade yen ile to ma ni ina to ma mu ile fine yen ani bo se standing gas to ni oven ni bo se standing gas ile ti o ni oven ni bo se solar fan to pe ile yi ti ina ma ma charge ti ina charge ti solar na charge ani go gbe pata
0: pelu bi oja se wa pon bi an go pe o mi be se npa oja fun awon eyan to de ma ro won lorun odo won de nbe ba
1: be ni olotu te ba so 40% ti eyo oja yen ba je 100,000 naira mo fi se apeju eni o te ba so 40,000 a ma gbe fun se wa ri 60,000 to ku yen e ma mu boya osu meji ni abi osu merin abi osu mefa lati fi san osu mefa lele ti o poju ti e le mu ni odo wa e le mu boya osese le fe ma san abi osu osu bi mo ti eyan ba se patronizer ta ba se bo se raja si di mo yen lo ma ma ni afan lati le gbe oja
0: ti se san wo kia
1: to de san wo kia mo se ma ni afan lati gbe bi oja meta po bi oja meji o depend lo be yen ba se san wo kia kia anfani to wa fa awon customers wa ni asiko ni pe awon kitchen kini to sese de bayi to se o
0: awon ja tututu
1: awon ja
0: ti o ti komo
1: se pe ko komo o wa nle bayi fa awon customer wa pelu buy now pay later system
0: buy now and pay later system at Retida. And for the people that wants to patronize you and then they are looking for how to get you in Akure, even outside Akure in Ondo State, how will you describe this place for them?
1: Our shop is located at number 39 Odokoyi Street, Money Chain Trading Store. Ni oke odo Money Chain ni awa. Fun ti e ba fe pe wa lori ero ayelujara.
0: On the telephone number.
1: Yes sir. 08061 93 12 83.
0: Again.
1: 08061 93 12 83.
0: Thank you very much from Retida Property Enterprise. Oja Odun continues.
2: Ile itaja iya Chika lojo kojo ni won bo lomo yo ti won bo lomo jo eyin te ti di word sesinu asokale ayo o agun iya agun omo o gugu alaboyu ateyin te yese bimo ikoko oda iya Chika nikan lohun elo te nilo pe si kile fera kile fe lo fomo ikoko ko seyi ti iya Chika oni gbogbogbon ni won kale sori tararo mi lakure ni number 1 araro mi junction aso omo le fe ni bata omo le fe ni shon le fe ni keke omode ni baby carrier baby walker tawon ipara omo amara omo jolo fi di bottle to fi dori sibi woma flask gbogbo ti o ba ko fun yin lo hospital ni ya Chika ma ba yin pese eyin alara to ta nkan omo lakure atawon onu to wa lagbegbe e orire ti de e ma bo lodo ya Chika oja ti kunle ni repete o ni dori ni kare londo lado lore Luketi pupa atawe nyowa lawon ilu to wa lori omi ediwo ni ya Chika ma koja fun yin teyin na ma jere jaburata lori e babambari 180 section onje omo ti won sese si iya Chika tu gbe tutu de o won ni kin se nkan ilu omo nikan lomo nilo laja keji orile itaja iya Chika luku fofo fawo onje omode ajemomodun ajemomodagba serelac loni roro nan tabi ese god gbugbu e lo wa toju omo e kinu e odun tori omo eni lola eni iya Chika wa fun yin ni gbogbo igba papa feyin alara to ta oja won yi won tun ti seto ebun kanka lasiko odun fun gbogbo awon onibara won popo na ti joba nse lowo lo badish daro ko le di yin lowo lati wo odo iya Chika tori ori tararo mi gangan ni number 1 lo wa ko sibi te o le gba debe e ma bo ise popo na ti joba nse o le di yin lowo o e wole kanle ni number 1 nibi ta won lokada nduro si yen lori ta araro mi akure number ero ibali soro iya Chika re o 080 36 25 8239-080-3625-8239. Ẹ̀ṣẹ́ a ó máa retí yín.
0: Ètò ọjọ́ ọdún tẹ̀síwájú báyìí a ti wà ní Adé Souvenir Homes tó wà ní nọmba 192 Àràkalẹ̀ Road ní ìtòsí Tipa Garage Junction nílùú Àkúrẹ́. Ó yẹ nípa tó fẹ́ bá àwọn customers wá sọ lásìkò yìí. Ẹkúṣẹ́ ní Adé lo.
1: Yes, sir.
0: Kí ló yìí fáwọn customers yìí lásìkò yìí?
1: Ẹ wo, ẹ̀yin customer mi, mo ní kí ẹ lọ fọkàn balẹ̀. Mo sọ fún yín pé tẹ bá fẹ́ ṣe pátí ni, okú àgbà ni, ìsọmọlórúkọ ni, ìṣílé ni, láyọ̀láyọ̀ ni. Gbogbo nǹkan pátí ẹ̀bùn lóríṣiríṣi là ń tà nílé iṣẹ́ Adéo Souvenir Home. Ẹ wo, kò sí iye tẹ mú gédé iṣẹ́ Adéo Souvenir Home tẹ́ ẹ̀ ní rí ẹ̀bùn ra o. Kò sí nǹkan ohun tó ń pín lójú agbe tẹ́yin náà ò lè rí pé.

0: live it. My fault.
1: ADABA.
2: Baba, egba mi, era mi kale, oroko mi yi, ma ti su mi, ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, e wo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, koda, ti e kon sun lo ni.
3: Aba, ajo ko ti igbo ni, nipa 24/7 aba make sure, korojo gbogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo, akonse gbogi bile, ba gbe kale lona ti gba lode, 24/7 aba make sure, ko lo ti nu rara, o ka gbo eyin didun, ara riro, apo gede gede jo ti ora danu, logo lo mo ya ba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nadaki fonte dugba o da lagu ara 24/7 abomination lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062623 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abomination gugu iga ija wa ija o si always guide me
4: Yes, ungogon ye. Te ba ti gbo to dupe ladaba. Oja odun ti bere.
5: Oja odun ti de. Adaba bi
4: ki le ntasa, ki le fe se ma. Ka ba yin gbe jade. Lasiko odun yi aspe. Won ti kojo odun de. Kara jo odun, kata jo odun, ka ji fa odun an. Olowo oja odun. E se amona o. Papa ta yori la igba pe se ju se. Eto oja odun o ni classmate. To ba di bi ka po lowo oja lo radio adaba. Lasiko yi lo da ipari December gbogbon.
6: Oya ma bo wa o
5: repete ni oja odun ti de
4: ti won na ma gbe yin lodun yi o ori eto oja odun la won loja tun de se tin fe ni meni feji meji feta feta ta je kura won to jora won e ko si wa leka ipolowo oja adaba to wa ni mosilo building legbe a division police station oba deshida road akure ke ni eto oja odun le ti fe polowo odun yi adujo gbagba ajijo ta wara wara fun ekunrere alaye e pe karim sori 08030414344
7: grace 08032474686
4: Sabi Febi Sodi 08060864428 Eto oja odun ni leji wa daba o ti bere
8: to yi la fin ki gbogbo awon eyan wo tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
9: eto igbeyawo laye
10: Ejowo, eduro noja re.
11: Ah, ilo sele.
10: Ki won to so wapo. Nje o ranti pe o sele ri television fun mi. Fridge nkan, ero ofoso. Ki nse ile wa ma fowo ofoso nle en 2026.
8: Eh, ni tuto.
10: Ka ta so pe o ti ran won abi?
8: Ta lo ti e so pe mo bodo ra gbogbo awon kan ile kan so ni bi ti CDK e wa.
11: Emo lo tun je CDK bayi.
8: Be ni o CDK e. E le ra fridge yin, ero ifoso ati be be lo.
10: Ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba tin soro ye abi?
8: Ah, lati osu to koja ni mo ti ra won.
10: Oluse agutan, e so wapo.
8: Pẹ̀lú CDK, o lè ra fóònù, tẹlifíṣọ̀n, ẹ̀rọ amúnáwá tó lo agbára ìtànsán òòrùn, àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn. Sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá lọ́dọ̀ wa. Download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
12: Iléeṣẹ́ wa wà ní Danco Plaza, Ajilosun, lẹ́gbẹ̀ẹ́ Olú Motors. Ládojúkọ, Maria Asumpta Catholic Hospital, Ikere Road, Ado-Ekiti. Ẹ lè pe 0707-484-3351.
13: CDK, sọ́rí ẹ̀jẹ̀, dẹ́gbẹ̀ẹ́ ayé ìrọ̀rùn.

0: ngbin bi apolo to ba nbomirin bi o ba si ran lowo olorun asan ni gbugbu e bi oluwa o ba ko ile na awon to nko won sise lasan bo lu o ba si so ilu awon to nso ori o futu futu eni pastor solomon lo wa ni ori eto asoju nri ni eje mo fe ki e koko ba mi fi adura support awon ti won gbo eto yi awon ti ilera won o ku die ka to ka to bere to
1: fun awa ololufe olohun e je koko mo baye mo gbadura fun wa wi pe ajinde ara yo ma je
0: iba mi
1: gbogbo kudekudie to ba wa wa ninu agwara eni koko to ngbo un yi olorun to je oluwosan nla ko mu gbogbo e kuro
0: iba mi
1: lasi olorun alaafia ati emi gigun lagbara olorun to ba to lo jo oni san ko jina si yin eyi to ba wa nu agbara ki olorun mu kuro gbogbo awon test tin lo egbogi nra ni o ton lo si tan kan si wa pelu iroyin ayo o gbadu apogun to ti se ko ni gberi mo gbogbo n tolorun ti mu kuro ko ni pada mo
0: fe
1: nta tun gbo na pelu agbara olorun to lojo oni alaafia ko je tin
0: amen
1: jesu oluwa wa
0: amen olowo kere joseph oni oruko temi ani le agodo loni ani pastor solomon nkan meta ni afẹ menuba aso nipa ilera nipa lilo ogun nri a soro nipa bo se le je alagbata nri bo se le je alagbata yen ona meji ni o wa kun si awon kan wa to je pe shop ti e lokan o kan lara ko si nkan to kan lori phone a soro nipa e awon kan si wa to je pe online awon fe ma market nri a ma soro nipa e ti e ba fe pe pastor solomon number won leleyi 09157549390 09157549390 tabi 09029128502 09029128502 eba mi daruko yin fa awon eyan
1: oruko temi ni pastor solomon oluyemi lati le se nri majors renaissance international healthcare
0: kini nri gbarale
1: o gbarale eto ilera to pe ni alaafia ka ma fojojumo ji ka si ma ni alaafia kara wa ko se kini ko daganja won ni ewo nkan tan pe ni egbogi to sise popo popo to nde na maisa ko ni je ka san wole o si tun se kini o tun ma n fu wa ni alaafia ko ni je ka isan ko raye kole si wa lara so egbogi nri yi ta ma ti n gbo lati jo yi pelu ase olohun adupe pe olohun o ran ile ise na lowo awon egbogi na dukun awa to je pa ti n gbo eto yi ni gbogbo igba ta ba le gbiyanju ka wa na to egbogi na wo e kojo oro enu eyin na e wa lara awon ti o ma jeri
0: iwo ti o ba fe kan si ile ise nri ile ise nri wa ni ilu akure eje nju ebi to wa ni akure fun yin eyin lo si ap filling station ni dojukoju Ade Super Hotel along Ilesha Garage complex to wa ni egbe AP filling station yen ni to ba je pe ni Ondo e lo si Ademake wa shopping complex opposite First Bank Agogo Oke Yaba ni ilu Ondo to ba si je pe ni ilu Ore ni e lo si Akeredolu shopping complex opposite Pima Hospital along Okitipupa Road nilu Ore. Pastor Solomon.
1: Yes, sir. 09157549390.
0: Egbe lekan si.
1: 09157549390.
0: Tabi.
1: Tabi 09029128502.
0: Lekan si.
1: 09029128502.
0: Lekan si.
1: 09029128502.
0: Ago melo ni won le ba yin ni offices ti amenuba yen?
1: Ni awon offices ti amenuba yen lati agogo mejo owuro pelu asugo olorun ati ma se awon offices yen. Ago mejo lataro titi dago marun ni role.
0: Ojo melo?
1: Ojo Monday titi jo Saturday. Ojo Monday titi jo Saturday oni ati ba wa de kale.
0: Ijeri si awon ti won lo NRI bo lo siri.
1: Oni mo fi so ninu adua le kan pe eledi kojo oro enu. E ri pe mo ti so siwaju gan ni ya fi ji. Awon to ba wa legba awon to ti lo egbogi yen ko ma pe asodun iro awon to wa legba awon to ti lo e kan je ki won bi won lere odun ni won isalaimo fun oloko nitori de iya wa dupe lowo olorun pe olorun lo egbogi nara lopolopo ta wa si ngba ipe ipe ese asan ni seyin na nitori de re yi to daju o wa gbogbo awon to n le egbogi nara pe agbara won yo ni alaafia ilera to pe pelu ase olorun
0: e je gbe yen ti si egbe kan ele ti a fe menu baba yi awon odo to wa ni gboro ti ste oni se po o
1: olutu e parosa
0: itiju ti o se mo polopo ni pe elomi o lowo sobu elomi o gan sese tun le se bere conventional ise kiko
1: e parosa
0: in fact e wa menu ba nkan gba ti a nsoro ka to dori ategun eni e fe soro nipa digital marketing empowerment
1: be di sai se popo anu enara ise opolopo awon odo yato sa awon to je pe a nse ayewu fun lofe ayewu en tesiwaju e mo te kan gbagbe ki won kan si ile ise eka offices wa ta ti daruko yen lati awon jo ta daruko so e kan si be won ba ise ayewu yen ni ofe normally gbogbo awon offices mi te ba gbo ye ti won gba lowo won ito kere julo n gba 5000 ami 10000 but ofe ni gbogbo awon offices yen te ma bere woro won yin e so pe pastor solomon so yi pe ofe ka ma se gbe wa ayewu yen ni owo yin so e wa sibe a sa ayewu yen fun yin gbo general e ba nbe ni pori ofe olorun back to
0: I don't know ofe ni rice eran lowo ofe ni rice eran lowo ayewu ni ofe won ni kan pin ogun fun yin lofe o
1: ba pogun fun yin lofe bona tu ti fe rowo lati se ogun mi gbogbo iruje yen sugbon owo to ye ke tu fi ra ogun yen awa otuko fe ko je pa ayewo ni o tun gba lowo yin o na fi mo fi se wa lori wi pe ofe ni kan ba wa se ayewo yen fun yin tori toni ko ni je ke ma fo ogun ori fifo ke fi ma wo inu ninu purpose ayewo yen o ni yen lagbere tori testimony yen to n tesi waju afẹ ko tu continue keyin na ke jere nbe
0: o da digital marketing empowerment
1: yes sir digital marketing empowerment yen anu awon odo tori opolopo lo ma n pe mi lori phone wi pe mo tin ba ni ka ma so nipa awon to n pe mi tin mi ke fe ma send pa ki lo sele won ni pastor solomon sele ton ba ti ri pa wa ran si olorun won gbagbo pe awon isoro kan be to je pe ta won ba so fun wa akoko a fadu aran won lowo ikeji nkan ti olorun ba fun wa lagbara lati se a tu se kini a gbiyanju re niwon ba agbara wa ani kan ba to je pe ni e pe mi gba na oni awon ti jeun lati ana ori afefe rele o na won ronje awon jeun kini kan kini ki lo de oni gbogbo nkan kan ti e ke ndakun nkan ti ba le se tin kin fe ra won lowo ni ojo na won ba nkan ti mo ni ori ofe ko bo lo si dari musa send ese ni yen mo ni iwo na so le je asoju enara ni bi to wa yen o de ti asu o lo le se mo ni ko yoju service wa o ba wa ko lowo moto a send owo moto si bo se de asalaye fun asidanileko fun o de gba idanileko lati igba na sa titi dojo oni ko tun pe mi wi pe ohun orun jeje mo
0: ko bi lojo tun ke kankan mo
1: wa sadura tori mama e na won na wa ilera kan ti won lo egbo genara ifun imama ye na won be si ni fadura won fi na wa lowo tori awon iroyin ayo ta n gbo yen enara o mo tesiwaju awon ololufe eto yi oga mi joseph olowokere lagbara olorun anu olorun yo ma fun e ma so si waju ni lagbara olorun ba e se o sa so nipa digital marketing yen
0: okay
1: tori awon ojo o ni eto yen fi wa awon kan ti wa tan ti pe wa tan ti keko nipa nkan yen to de je pe won ti fin se ounje e graduate tabo de when the order nco da o ti raye for da opportunity to fi ma ri owo to ba ofin mu to fi ma for da ni mo fe fun e yi oni mo fe salaye fun e you can be easily be doing this work through your phone ta ri lowo wa yen ko ye ko je ero expenses income turn your expenses to income won ti wi pe to ba wori phone e wa ri awon kan tan advertise ori si product legitimately awon e kan kan ti tan pe ni jumia lo type e ori registered by the government awon kan ba je pe product wa ori jumia na tin ta konga online ni shop ti won won pe ni gbe le pa owo now iwo to lowo shop o se pari school tan ni obi to gba owo gbon mun ni lanta te fi toju re nigba te toju e tan ko ye ko jaun pe o wa tun wa je bukata lodo won te pe obi e to ko se kini ko ma je nje omo awon na to wa fun olowo nje iru eyin odo be eyin iroyin aye yi to wa fun nitori di eyi digital marketing yen a ma ko yin bẹ́yìn náà se le ma se kini bẹ́ẹ̀ se le ma tipasẹ̀ digital marketing platform NRI pẹ̀lú àjọṣe pẹ̀lú iléeṣẹ́ tó ń pè ní TGR.
0: Ẹ kí ni TGR?
1: Top up and get reward. Àwọn TGR
0: yẹn. TGR ok fẹ́ nǹkan top up.
1: Yes sir.
0: Nǹkan.
1: Yes sir.
0: Àwọn èèyàn wọ́n dẹ̀ fún ọ lóyún nǹkan lórí
1: kọ́tà sí. Kí n se n kí lọ́sẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ń sọ? Ok fún àpẹẹrẹ top up tá a sọ yìí ní ìsìn oníbàṣẹ ra data tá a ra káàdì sórí fóònù wa sa mo fẹ́ gbé e lọ́wọ́ yín olóòtú sẹ ẹ̀yin náà mara yàtà àbẹ́ kí n ra.
0: Akin ba ni yàtà fóònù lè ṣiṣẹ́.
1: Na tí n bá sí ojú wa sí ọ̀nà tí abala àwọn tó ń ta fóònù online yẹn tan ti ri owo e lana telecom industry o ni ile ise yen je won je
0: ile ise lamo ni
1: ile ise agbaya nu ni sa o
0: tgr
1: tgr
0: okay
1: so ni si be te fe se digital market yen e ri pe re data to ba ra data o le bo wa online wo whatsapp re o ri pe data ba ti tan ko ni lomo se mu paro data yen ma ra ni so aye odo a fe ke eyin na ke wa gbo nipa nkan ti e le se pelu tgr te fi mo le ta oja nri ni online
0: mali boyin mali boyin dada
1: yes sir
0: eh ile ise nri ati tgr
1: yes sir
0: eni ajosepo
1: depo de ofe olorun sir
0: won ma train awon odo ti won ba wa si nri
1: ebe sir tan ba ti wa se nri a train
0: won le ma ta oja nri ni kan bi
1: won ma ta oja nri ko de awon to ba ma fe ma ta oyo iya time yen online o fe gbe segbe kan to tun ma rowo degbe egbe afana e wa o ma fi tgr yen o fi ma ta data iya time o ba fe awon to fe load kina pe
0: cable
1: subscription overload wo nepa tgr irono lo bade so ere change long won mo fun won nti epere were o ma gbayun bo se nta je naira o ma gba todo naira o tu ma gba ti odo tgr
0: pastor solomon
1: yes sir
0: fun awon odo yen ti e fe train
1: yes sir
0: ki se naira yen kan lo fe train e bayi
1: yes sir
0: ile ise nla ti e ngbe bo pe ki o collab pelu yin
1: be ni sir
0: bi elu lawon odo ma san
1: free idanileko yen nipa odo fe olorun free of charge ni
0: boye gbon kan ti mo so
1: ani idanileko
0: mi fe ko je pe ofe ni rice ran lowo o
1: si
0: me ta won do ba wa
1: be ni sir
0: ofe na ma fun won ni training yen
1: training yen is free of charge fun gbogbo odo to ba ti le wa ni idanileko yen ta won yen kan gbowo rabata kakiri ofe ni rice ti o tu ba yin se yen
0: wa kon bo se nta product e na ra
1: o product e na ra
0: ta ba ma to ma another product tan fe ta na nko
1: won tu fa platinum for ke ra ta ma ta bata won ta nbe online ipa won na nta phone won won di ba won advert e se ma wa sorry phone nipa bo se tera bata
0: o
1: daddy mo ra laptop mi ti kan online mo ti ra awon laptop ye find e bi pe sa na in to tun wa sele ni pe opolopo awon oja yen te ba ra tori pe won pe ni pay on delivery ke se pe won kokko send owo si o ko ma gba o iwo to ba je mo kiloruko e o le ri sese nbi boya wo ma to ba je pe
0: tori
1: pay on delivery o ba ti jo oja bayi iro general to ba ma ra to ba ti ri bayi iro awon to ba je pe platform ti won online yen ti fe ma se to ba ti ri oja bayi o ni awon yen o to sewo bo bo lo se le se ti o ma ja sowo fun e gbogbo e la fi ko e ta ko e so owo oja ni kan ni o wa tan ba ti gba dan lekun tan owo oja tan ra ti won fi bere si sese sugbon be se le ko ofe la fe se fun yin
0: awon ojo wo ni won le wa fun danileko
1: e se pupo ejo ti as ya soto fun awon eto yen fun youth empowerment on digital marketing with DGR o na ni ojo Friday sir
0: okay
1: ojo Friday ati ojo Saturday
0: awon addresses ti mo daruko le kan na ma wa
1: awon addresses yen ni sir
0: ele ti o wa ni Akure
1: yes sir
0: e lo si dojukoju Ade Super Hotel
1: yes sir
0: e ma ri complex kan to wa ni egbe AP filling station
1: yes sir
0: ni along Ilesha garage Lakure to a je pe ni Ondo ni e lo si Ademakin wa shopping complex
1: yes sir
0: ni dojukoju First Bank
1: yes sir
0: Agogo Oke ni Yaba ni Ondo ele to wa ni Ore Akeredolu shopping complex opposite Pima Hospital along Okitipupa Road ni Ore e ba fi number e number e ka won yan tun gbo
1: 0915754 9390 o tun wa lori WhatsApp o te ba fe te
0: atete
1: 0915754 9390
0: tabi
1: 090 2912 8502
0: eh kan si
1: 090 2912 8502 o lo tun mi fe ma so nipa awon youth to je pe won ti ja anfani yi sa to je pe won atu je liability fa awon obi momo lati gba ti won ti gba idanileko yi ti awon obi e si wo owo perete fun won lati bere eto yi sa so oja ti won ma ma ta lori online yen ati bo se ma reja pelu tgr yen gbogbo pata akọ won ti won ba ti de won apere e ma binu sa mo fe soro ji elomi wa ti je pe won ba 100,000 to fi se capital o ti generate opolopo owo tori pe owo to nse ise o yato si owo ti o sise sa so current e wa so pe okay awon oja to ma ra iye to je re to si ma ta oja lori platform online tgr are you getting me now awon data ati opolopo awon kan ta nlo so nko to wa fe se online o ma lo data data to fe mo lo yen bo ni o se ni go ni pa ibi ta ti mu ti ji aruwole niyan tori bo se ra data won tun sowo fun e bo se ra recharge card won tun sowo fun e e to je pe nigba mi wa awon platform kan ba to te ba ti ra awon kan yen tan won o tu deduct owo nu account yin ni won so pe charges on awon kan te tin ra but TGR will convert your expenses gbogbo charges yen awon wa so di income fun yin to se recharge won mo fun won ni ere ni bi platform TGR bi o se recharge data tera data ida fun ra yin abi fun elomi so ti done meji o le bi platform yen ko fi ma ra data fun yin ko ma fi ta fun awon eyan o le ma fi ra yata ko ma fi ta fun awon eyan o le fi ma ra bawon eyan se TV subscriptions Go TV, Start Time, DSTV, Wama Bawa Lodwe. Easily, simple. Are you getting me now? It is a TGR, come on, say people, yes, I said, Denny. I want in low, like, we pay, and not to rate Alifi and Wayne. It has started since 2018. Register with the government when you see a small woman laughing in the Batua. Little idea for Kamani. Now, why not? I don't know, Ruko, that will pay the Salalu Parikai. Everybody must have gone, I lost your coco. Near, I want not to be a young one, Katatua, Paduma, but go look your con. So, what do you call fellow, Kyoko, over say, a platform and I want before to teach you how to live in digital marketing. You know, you're not only different.
0: Oh, the Jackie Asimile, I want to come out to Japan. Be some as a genus, Ben on your roll, come on, manipulate phone, come at the phone. So, what I Japan can see, so boo. Oh, Kojasibe, oh, Yasitalaje, second, you see, you fool, I want Yatopema, see a lot of ball and a ride.
1: I want to tell you, I told you, I wouldn't see a lot of ball to Japan by Lord of your Lono. I want Jasu Jenner and Yaman, I be Becocker. You want to one number of Jasu Jenner, oh, my power line, oh, maybe I sent a phone, I'll be only Sekata Kara, only this obu. In fact, what about a friend to you? By nine, I come back. Product wa ma fun e lo fe iwo to ba wa fun eto yi awon 20 akoko to ba akoko wa
0: 20
1: to ba akoko ma fun won ni NRI banner to je pe in fact gbogbo awon to ba tin koja ladugo won won le je kan mo wi pe NRI egbo je na won ri lodo yin kan fi si bi shop re tabi ko fi si bi gate ile re gbogbo awon to tin gbo wa lotun lo si ti won wa NRI kaakiri won le kan si ile re won le gba lowo iwo to ba wa fun eto yi lojo Friday ma fun 20 lo fe iwo to ba wa lojo Saturday na ma fe eyan 20 akoko ni o to ba ti pe mi a tete ba emu number sile sugbe ke ti pe mo ba mo number den sile nikan to ba ti tete wa de eyin te ba de ma fun number 1 2 3 4 5 to 20
0: afi won ba da yen lafi kun yen lafi kun yen o le ma je pe the first 20 the first 20 to ba koko wa na ara eni sugbon won gbodo ready lati ra product
1: register pe NRI kan ko
0: product to yo opolopo la gba bana be yen tani pon ti di nkan to fe ma sa ila tabi o fe ma sa iwa
1: ko da to ba di ba de lo do won bayi awon yo bere pe se le gogi yen so opportunity automatically eyin 20 te ba ko register pelu wa o na ni half ni bana yen so that won ni ma di so bi to yo ma bi bana yi lo do yin won ma bere okun yen iwo si le o le gogi lo do so to ba ti wa to resa o gba gogi yen lowo a si fun bana yen ni ofe
0: so eje ki a lo si odikeji a lo ni ati ide youth empowerment ile se NRI ti gbe digital marketing kale fun awon odo ti won ni phone tabi laptop NRI pẹ̀lú àjọṣepọ̀ TGR ìyẹn top up and get rewarded ni wọn yóò kọ yín bí ẹ ṣe lè ṣe digital marketing láti ta NRI product tàbí àwọn product míì wọn tún kọ yín láti ṣe cable subscription year time loading data tàbí ẹfẹ san àwọn bíìlì kan online tẹsí mọ ìjìnlẹ rẹpẹtẹ ọfẹ ni ìrólágbára yìí ọjọ Friday àti ọjọ Saturday yóò máa wáyé ní ìlú Àkúrẹ́ àti Ondo ẹ kàn sí NRI office tó wà ní ìlú Àkúrẹ́ beside AP filling station opposite Adesupa Hotel.

0: bẹ̀rẹ̀ bàǹbà lọ́ba níbi ẹrù rírù.
1: Tó bá jẹ́ torí ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ tí ń pèsè stationery.
0: Evergreen mà lọ̀gá o, àwọn làgbà.
1: Fọ̀kúọ̀lì tètè.
0: Standard impressive.
1: Affordable and incontestable stationery.
0: Láwọn bíi drawing book.
1: Exercise book.
0: Biro.
1: Pen.
0: Pencil.
1: Diary.
0: Ruler.
1: Calculator.
0: Eraser.
1: A4 paper.
0: Blackboard.
1: Whiteboard.
0: Agogo àti bíbélì pẹ̀lú àwọn laminated and duplicating material.
1: Oye ẹsẹ̀ rà léyọléyọ ni.
0: Tàbí méjì méjì mẹ́fà mẹ́fà dọ́sí dọ́sí pálípálí púpọ̀ púpọ̀ dáínà dáínà tipa tipa tàbí trailer trailer.
1: Distributor ńlá ni Evergreen fáwọn tó ń pèsè nǹkan wọ̀nyí kárí ayé.
0: Ọ́fíìsì wọn ti kúrò níbi tí wọ́n wà tẹ́lẹ̀ o.
1: Ẹ máa bọ̀ ní 144 Ọba Adéṣídà Road,
0: opposite Stadium Junction gangan Lakunmẹ́.
1: Telephone 0816531665.
0: Oye ìpín kí n gbó.
2: Evergreen.
3: Ẹ ṣeun ṣeun tẹ́ ẹ tún tẹ́tí sí wa fún tọ́jọ́ tuntun yìí tó bá tún di àwọn àsìkò mìíràn ẹ ó tún máa bá wa pàdé pẹ̀lú àkọ̀tun ọ̀rọ̀ lórí ètò àwárí ọ̀tún. Adéwálé Abdulrahman, Adéwálé onímọ̀ ẹ̀rọ, ìyẹn gangan lorúkọ tèmi ń jẹ́. Ẹ lè máa pè mí sórí ẹ̀rọ ìbára ẹni sọ̀rọ̀ tèmi 08064407517 08064407517. Atun kiyin ku dede woyi ni gbogbo bi te ba ti lanfani lati ma tetisi si koni alalubarika yi etu ka bo sagbala ileise Maxonic Inverter and Solar Company oga agba lati ileise Maxonic onimo ero Dauda Tijani Ahmed won tun ti wa nile agodo pelu wa
4: akiyin gbogbo olugbo wa
3: a mo pe be se nseto solar panel nkan kan yin kina le fi tan agbada ni yo farun lati oke tẹ agbada ba ti fa wole yo fa lo bi kan te n pe ni boya charge controller abi kile ti e pe latara charge controller ni na ti lo si ara battery ti o mo charge ibe ni inverter o ti mu na teyan o le mo lo
4: ni
3: amu won lawon inverter kan wa to je wi pe koni je pe charge controller wa loto won ni awon kan boya hybrid ni won ti e n pe
4: won
3: ni won ti se papo mo inverter to je pe o nilo ati ra kan loto gbogbo e ti wa ko kan ra solar panel ko de mo inverter ni e gbo lo to ni
4: ah ko si ronbe se ri awon inverter ti a nso yi a ma npe ni stand alone o le gba ina joba wonu ara e
3: iyun ac ijoba
4: be ni o le gba wole o le gba generator wole
3: ah odi meji
4: be ni odi meji ohun fun ara e o tun ti ni lithium battery ninu
3: odi meta
4: to je wi pe yo wa gbogbo agbara to ni e yo wa supply e sinu ile
3: onigun meta nu ona meteta ni lo ti le wole fara e do ta won na yi ba wole se won ni dan kan le kina ma wa lati odo joba lati generator lati solar meteta yi ni o mo charge pa
4: le kan na ati se gbogbo e to je wi pe won do n gbe nibi kan ni sugbon won le fi ara kan ra lae ototo se ri nigba ti ina ba de a se ni lona to je wi pe under 0.05 seconds la fi se ko ma fi change
3: laarin iseju aya
4: be ni to ba ti na yen ba kokko de a se ayewo na yen daada pe ina yin o je ina to da ni se to ba high ju a muso ko ni je ko wole
3: rara
4: to ba tun low ju ko ni je ko wole to ba ti wa se dede a wa test e fun bi 5 minutes leyin 5 minutes or less than 5 minutes o depend on ta ba programs inu e le to ma fi change e ki a ni to je pe eni gan to wa nle gan ko ni mo pe ina de
3: ina le mo seju
4: ko ni seju then ko wa ni igba wole until to ba ri pe boya battery to nlo lo boya lithium battery to wa nu e bi ko ta set e si boya o ti low awa changes laarin seju kan a tun charge battery yen pada
3: gbogbo awon nkan ta en so pe yo change yo yewo boya kini kan seconds kan ero yin te pese le se Maxonic o na ni o mo ya gbogbo
4: kini wo ba se se na ati ko awon ero lori sini se ba fun ra wa la n produce nkan ti won fi se loke oku na la wa na ni bi ti o yato sira to je pe nkan ta tun se fun awon awa ti wa nbi o tun wa gbe pele gan ju pupo nu nkan ton ko wa latoke okun
3: o tun mo si pe ntan wa lo sokoto o wa lapo sokoto wa nle nbi
4: be ni to tun wa lekun to ni agbara daada to mu osun to ni tumo jade
3: nile ise Maxonic yin na
4: ogun odun tolorun tin bo ta tin babo ni olorun je ka teri
3: gbogbo oro te n so lataro oga agba mo ja ri pe n tenu mo lithium battery won ero ti yin e ba tubular battery sise ni
4: ero ti wa n ba tubular battery sise o ni oju awon ta n saba lo tubular fun sugbon ele ta n lo ju lowo lowo nsin lithium battery la n lo bi e won se se lithium battery o tun yato si awon battery to ku ki se pe awon battery to ku o da o sugbon ka lo odun to po lara battery lithium battery ni baba ati ni awon ipele lithium battery ele ta fi lo battery to pe laarin odun meji e ti change battery laarin odun meta e ti change battery o la se wa wo wi pe bo je pe kekere lowo wa ka
3: iyun lithium battery
4: customer ka ninu lithium battery ohun la ra fun awon customer ku po ju
3: nkan te so fun wa bayi ni pe tiyan ba le roju owo un po lo to amo to ba le roju kaka to se agbekale inverter solar sile re podidi odun marun a le mo sanwo na ijoba a le mo tan generator
4: ko si owo sisan emi so emi o san owo
3: ijo afeke fiki ni da odidi odun ma odun marun mo po
4: ko si nkan ta npe ni owo na
3: yo si mo lo gbogbo ero le re
4: ati oru a ma lo na lo ni ina ti dofe tori pe ofe ni olorun fun wa ni orun
3: e fun wa ni address ati number to ja tara si ile ise yin lekun rere
4: ni ile ise Maxonic Inverter and Solar Company Nigeria Limited ile ise yi wa ni block D Ondo State Industrial Park ni Onyadugule Market ti e ba de fe kan si wa e le pe ero alagbeka 09162 141414 09162 141414
3: A tun ma ba yin pade nigba mi
4: e se gan

0: keep it locked on Adaba FM.
1: Baba kere wa de balẹ kasagwa lori itoju ilera ati aileṣe dede ọlọmọkunrin nikan soso chai chai chai idunnu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo ko re o kaju ludada baba boda o le tate kan le du be lo simi jakuje debi pe ti wa so da ku rete lodo olurufe re ah baba kere wa ni o foro re lo lori aileṣe dede tin bo fira idakole arara ti ko sun lo opo eyin dudun ara titara gbigbona inu kikun aya tin lu pipipi ma le gba se owa tese to kuriri ni waju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi tin kan lugo si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba ti se o futu fe teni ki se ti baba kere wa
2: ile ise baba kere wa aka stand action koboko wa ni waju continental guest house ni lu akure telephone 08164122777
1: baba kere wa wa pe mi dibe
3: bazo olorun ma jarobun aiso
4: Boki olile boki alejo ani faisan lo gba oruko ti emi ni babangana ti gbogbo aye ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eyi ke yi kudie kudie to wa le ma ba iwo lomo okunrin

0: Memorial International Miracle Camp. Ikejara keji laare Monday, ojo karun si Friday, ojo kesun osu kewa. Lowuro osan ati isowo ojojumo.
1: Jajo pade nibe. Ni oruko Jesu, o daju pe lagbo ti wa ilu yayo oku.
2: Eje ti mele je igbo ikede pataki yo. Apapa wa olura koko pelu eburo. Ohun kasubu. Iye la koko chapter. Eli ta mo si produce buyers. Ma lo pe akiyesi pataki yi. Gege bi a se mo pe bi a se ra ikuro pelu koko ohun kasu. Ohun na wa nta fa awon elomire. Ti won si nta soke okun. Awa n fi asiko so fun yin we pe ti ta ikuro. O ni eso tabi leyi to tutu. Ta asati ko gbe. Je ohun to buru jayi o. O si ma n fa ijakule owo. Tabi ta buku ba awon ja wa lore kore. Eyin eyin o mi. Ka se ikuro ka pa ikuro ka sa ko gbe ni yi be. Be gele na lori fun koko ati kasu. Ori baba ti ra awon na la n tu won ta. Awon mo di sowo short. Ijoba ipinle Ondo pelu ajosepo produce buyers. Akoko chapter 1 fi asiko ise ikilo. Fun gbogbo awon to n ta ikuro. Ti ko gbe to lokuta tabi lesan. Agbe oni koko pelu kasu. Eje ka sora o tori pe ijoba ipinle Ondo pelu ajosepo awon produce buyers. Akoko chapter ti won da awon lopa awon task force sita. Enikeni ti owo ijoba ba ti te. Yo fara kasha ofi o. Pelu ijiya to bo. Honorable Pastor George Olotu. Akowe egbe pelu alaga. Alaso mu futa wa jibuye. Alias Katari. Lolukede oloruko gbogbo produce buyers. Akoko chapter lapako.
3: Eyo yanra o yan kun ekitikete mi omo ni goroso ekiti run mo leke je ba were ni we lekiti wo fere rule lolo ka muro olorun abolu si dike o fere television ni o wo fere fan ni o wo fere deep freezer wo fere washing machine wo fere microwave wo fere ro kitchen gas cooker and co eyo abolu si dike eyo wo yo asan die kan de gba ne ele o ele lori wo yo san lososu wo yo san losose ko ati san ore darin a gbe un ko yara ko so ti ye obe no run ye lai se ele ni o office re le danko plaza laji losun lado ekiti e o wo ko si o pelu number 0707484 3351 emi pe le kan si 0707484 3351 so ti yo jade rule
4: o iroyin ayo de o fun gbogbo awon to ti keko jade grammar to ni afojusun lati tesi waju boyo on to gba ni jambu kere tabi iwo o ti e se rara o ya e ma bo The Heritage College of Education Unnaun Owo to ni ibasepo pelu Adekunle Ajase University Akungba Akoko ti n gba akeko tutun wole bayi o ohun to ko nilo ni 5 credits ni o level o le eyan lati ni bachelor's degree ni eyikeyi ninu education arts sciences social sciences vocational and technical education guidance and counseling early childhood education educational management ati bebe lo o fe se ni full time part time tabi sandwich yan yi to fe atun ni NCE PGD remedial studies entrepreneurship training jamb coaching and secondary school program A joko silema fa koko shofo pe 09056199804 lati gba form to ba wa lakure lo oye mekun grammar school CBT center laye computer ni oka koko nade communication iduani ebiness concept cafe opposite owo polytechnic tabi unique cyber cafe ifun tabi ke ma bo tara ni kilometer 3 ikare road owo etun le gba form lori kayelujara at theheritagecollege.edu.ng the heritage college of education
5: amura awon oloko ojo la sile
6: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se sukesuke da towo re le ni oda se kan sun lo ni
7: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba mission koronjo gugu bile tawon ko n bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba mission ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro afo gede gede do ti ara danu logo lomo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atego la fi pelu re ajo na dark phone te lugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money januomo 24/7 abamission gbogbo iga

0: dide dide bayi ni te we ade bibo bibo oni te boy to ba to jo meji jo meta ta era eko ati bayi la kira wo yi jejo ko yi tan kira o pe yo ti dijo mejo lori eto ede yoruba larin adupa folorun oba deda wi pe ati lo asi tun ti pada di ki ma ki kabo sori eto fun tojo tutu ni se gbagbe wi pe inu iwe adito olodumare lati owo alagba di ofaguwa inu iwe anla se wa ati pari ori kejo iwe yi ni jejo An love tara si ori kesan iwe yi loni ori kesan ti akole re nje ojo keta ninu le magaji enudun juyo se gbagbe wi pe nibi igbeyawo adito olodumare ongongon ni magaji ile enudun juyo tin se be to npa orisirisi itan fun wa e se wa nkan fidele tabi keke fidele nkan ka tu jo je gbadun eto ede yoruba larin fun tojo tuni loruko enikeji mi tajo ma meto tuni wa se ti gbo yin adegboyega alani oni emi adewale abdurrahman oni mo fin kiyin ku ikale esi tun kaabo sori eto igba ti o di ojo keta ti gbogbo eniyan tin lo si ile enudun juyo ni magaji ile na tu bere oro bayi eyin omo ajedubule e ori pe ni ojo kokan ti en wa si ile yi pe mo nsoro lori iwa kokan ti omo eniyan hu mo si nfi itan kokan se apere oro ti mo nso loni mo fe bere pelu alokan mo si fe ki eja alo na itumo alo yi ni yo jeun ti mo ma soro le lori obirin kan lo ni ojo kan o wa majele ti o buru pupo ti o je pe were were lo npa eniyan ti o ba fi kan enu o mu majele yi o da si orisun omi kan enikini mu ninu omi na o ku ekeji mu o ku gbogbo eniyan wa mo pe majele wa ninu omi yi nitori eyi won ko pon omi nibe mo iwawo lale fi we majele yi igba ti o so bayi ko si eni ti o le ja igba ti o pe ti enikeni ko mo majele na o wi fun won oni
1: aimore ni eni ti a se lore ti o mo ti begi di ona fun elomi majele ni eni be laarin awon omi eniyan ko si eni ti yo fe sore fun mo be ni eni ti o ba ba pade lekan ko tun ni fe sore fun omo elomi alaimori a mo ba inu eniyan je eniyan buruku ni eni ibi ni iru awon eniyan be fi awo eniyan bo ara sa ni sugbon agbaye eran ko ni nbe lori won awon ni iyo ti o ti di ogun ninu aye akeke laarin omo eniyan paramole ninu koriko won ko ba eniyan jo won ki si ise omo luabi won je egogun osusu won ma ri ere ise won laye bi won ko si ti le ri laye dede ni ki won je bi ni waju agbejoru olorun ni odi ona
0: e wo itan yi ti yo fi ohun ti mo nwe han yin kedere okunrin kan wa ti o ni iyawo meji okokan bimo kokan omo ti olukuluku si je okunrin okunrin yi so oruko ikini ni obedi ni o so ti ekeji ni obedeji o n gbe ilu ogbon aye awon omo mejeji yi dagba won si n sise ko pe leyin ti won di okunrin ni baba won ku ti o fi apo owo marun marun fun enikokan obedi ni joko si ilu won o n fi owo yi sowo owo naa dara owo si n wole fun to be ti o je pe arin osu mefa lo fe iyawo meji si ile sugbon leyin ti o fe awon meji yi ko tun fe iyawo si mo odidi odun mefa ni obedi ni fiju obedeji nitori na igba ti o fe iyawo won yi aburo re ko tile ti ronu obirin rara oruko iyawo ti obedi ni ko fe ni ami bi o si tile je pe ko bimo fun opolopo odun sibe oko re feran re pupo nitori ki saba ri obirin na pelu okunrin kokunrin nitori eyi o ka si olododo iyawo keji bimo daada o tile ti bi to mefa ti iyawo kini ko bi ti ko tile sisi loyun igba ti o se sa obirin ti ko bimo yi bere sini din fe re ku si bale re sugbon oni to hun ko mo kankan ati ma ba oko re tan kan ni ilu won sugbon nigba ti o se o wi fun oko pe oun fe ma gbe oja lo si idaleta o ti ri okunrin kan ti oun fe ni ikoko ilu bi ti o si fe ma gbe oja lo ni ilu okunrin na obedi ni ko mo kankan iwa ti o si wu si obirin yi dara to be ti o soro fun obirin na lati ja rara obedi ni baade bi ki o ma gbe eyan fun je ki o ma lo ata obe ki o si ma pon mi iwe fun sibe sibe obirin yi ko ni ife re to be mo igba ti o ba ti le lo ni asiri lo ri okunrin ti o fe yi bibu ti okunrin na bu obedi ni shishata ti o shata re ati egan re ti o pa to mu ki oko te loju aya lasan ni obirin yi ko feran obedi ni pupo mo sugbon ko fe iku re bi ko si ti fe iku re yi o ti so asiri ile won to be fun okunrin tin ba kiri yi ti o fi je pe ona ati pa obedi ni ko soro fun okunrin na bi o ba fe oko ni obedi ni ma sun ni ojo saturday gbogbo nitori onigbagbo ni won ni ile isin ni oko won oun si je okan ninu awon pataki ti won so ile isin na ro oro ti okunrin ti o fi ami ni ikoko yi so nigba ti won pade ni igba kan yi o fi han iru eniyan ti okunrin na je igba ti ami wa ki ti o pada oni
1: ami ogu mi pupo se iwo na ri pe mo feran re oko rede rede to n gbe kiri yi ko ye o iwo pa pa ko kuku feran re to mi ani lati wa bi a o ti se ti oko re yi si o
0: ami na down oni
2: loto mo duro ti ki o ma fun mi ni ounje ni mo feran re ju lo sugbon ko si nkan ti a le se a kuku le pa
0: o na to down oni
1: alepa mona kai ki la alepa
0: ami fesi wa yi pe ohun ko fe ki obedi ni ku nitori o ti ntoju ohun ti pe sugbon oruko oko obedi ni ni onigbanja won so ko yi ni iru oruko be nitori obi gbanja ti o po nibe o se ni owuro ojo kan ni nkan bi agogo mewa obedi ni wa lati ta nkan ni ilu ti okunrin ti n fi ami yi ti a n pe ni ibaje ode wa o n rin lo ni oju ona oko kan lo ba ya si inu igbe lati se igbonse ibi ti o wa yi lo ti ri okunrin kan pelu awon omokunrin bi mefa ti won duro si oju ona ti won soro okunrin ti o wa ni bebere si ni ran won ni ise bayi oni
1: bi e ba ti de iru na ki e bere ona oko onigbanja igba ti e ba de onigbanja ki e bere abe aba obedi ni bi e ba ti ri ki e ba ibomi lo ki e wa sire titi ile yo fi su nigba ti o ba di arin oganjo ni nkan bi agogo mejila ki e lo e o ri pe gbogbo ilekun ati firisi ti o wa ni aba na ni eniyan leti ninu ati lode ki e ti gbogbo won lode leyin yi ki e fi na si aba koriko na ki e so ki o jona gura gura obedi ni yi ni oko obirin na ti mo nfe mo si nfe lati fe oju re ku e tun bo o ki e mo gbagbe aba aba aba obedi ni obedi ni obedi ni ni o oko onigbanja e mo se gbagbe oruko na o onigbanja bi e ba fe gbagbe ki e ran ti obi goro uruko goro keji ni onigbanja obedi ni na oko obere kan ti a n pe ni ami ni e mo se gbagbe o ilu na ni a si n pe ni ibaje ode
0: bayi ni okunrin na wi awon omokunrin wonyi si gbo won ko uruko gbogbo sile pelu sugbon gbogbo oro yi owo aburo obedi ni ti n je obedeji ni won so le o je ojo saturday ti obedi ni yio lo si oko bi enikeni ko ba si de ilu na ki agogo meji osan to lu ko le ba obedi ni ile mo ọpọlọpọ eniyan ni obedeji ti da igba fun pe ki won wa ba ohun nipa oja ti ohun ta ni agogo kan si meta be ni moto si ilu obedi ni ko wopo ohun ti obedeji wa se ni pe o haya alupopo kan o fi ran enikan si egbon re ki o jise bayi pe egbon ohun ko gbodo lo si oko titi ohun yo fi de ni oru ojo na eni ti o ran pade obedi ni ni enu ona ti o mura ti o lo si oko ni igba ti won si jise oni lati ran eni na ki o lo si onigbanja ki o bo n wi fun awon eniyan ijo pe ohun ko le wa lojo na ibi ti o ti n ronu eni ti ohun o ba ran ni aburo ami omo iya re ti o wa si odo won wi pe ohun yo kuku lo ki o sun ni oko moju se ni obirin yi wa gbe ogun kan fun ami egbon re ti o je pe ko si obirin ti o le lo ti ko ni loyun were were obirin yi lo si onigbanja oru patapata ni obedeji to de igba ti o si ro nkan ti o ba wa fun egbon re onito ohun ko gbagbo rara o se de ile koko o ro pe ami ko ni okunrin miran bi ko se ohun igba ti ile ojo keji mo ni enikan ti oko lohun de ti o jise pe won ti jo oko obedi ni gura gura ati pe aburo iyawo re ti jona pelu igba ti ami de ti oko re bere o se o tile tun se ipe ile ara re lori bi on ba ni elomiran leyin baale ohun o ni bi on ba lo si odo elomiran ju baale ohun se ni kiki ni pa ounje oko re se ipe na danu sugbon ekun aburo re ti o sun po pupo o je ni ti o feran pupo ati pelu owo ti o fi se ogun ti o jona pelu aburo re ni inu aba ko kere o si mo pe aburo ni lati gbe ogun na lo si oko ami ko wa si ibaje ode fun ojo pipe nitori oro ti oko re so si sugbon okunrin ti o wa lo ko yi ranse si ni asiri ohun pelu ko si yi ranse pada lojo kan okunrin yi wa ko iwe ife si ami ti o jinle gidigidi bayi ni iwe na lo
1: ami mi tooto ami mi pataki yara mu abere wa ki o ran okan mi ti ife ti faya ife re n rubo mi lojoojumo bi omi okun o ti bori emi mi o n gbe okan mi mi patapata laisi pe o wa ri mi o n fe iku mi ni o laisi pe mo ri o o n fe so mi di asiwere laisi pe o pade mi nibi kankan o n fe wo mi ni ewu ibanije patapata ni mo wo asese yo orun owuro ko dara to o mo wo ati wo orun ko le duro nibi ti iwo wa mo wo gbogbo iye eye okin ko si iye ti o le de ibi ti iwo de nipa iwa ara mo wo gbogbo itona ewe ko si egbe re ninu won be ni

0: continue buruku oju olo ti down leye osoka tuwo na ba sakiyesi pe iko ti ilera ara re wa ninu itoju kan si won bi ofanu ara kori kiri ki aro mo wo ni ara tita itoju nu egugun to ro ni ara jijaje oju susu ko ma re ni lati nu wa eyan mo ru ko ma gbe ko wa tese ni o mo ku tai tai ni gbogbo igba airo orusun dede eyu aseju itoju ipenija irina daada ara wuru abadi itoju kokoro nu eja ti be be lo tun toju arun ara iba je tolojo pipe abe yi to sese bele to bi lori itoju awon to ma nso ku fa iroyun ni fobirin atawo okunrin ta le se daada lodo olodun fe wa boki ogun ba ni be lohun lori ise ni ti omo dede pelu si asina ola tiwo na ba sakiyesi pe jagayo ma nko loju losan gan abonjo oju orun ibalopo oju ala ogun promise and fail baboki ogun wa ni number 4 dudu yemi le opposite oyemeko grammar school nilu akure telephone 08024913669
1: Keep it locked on Adaba FM.
2: Yes, un gogo niye. Te ba ti gbo to dube ladaba. Oja odun ti bere.
3: Oja odun ti de. Adaba gbe.
2: Ki le ntasa, ki le fe se ma. Ka ba yi gbe jade. Lasiko odun yi aspe. Won ti kojo odun de. Karajo odun, katajo odun, kejifa odun wa. Olowo oja odun. E se mo na o. Papata yori la igba ko se gise. Eto oja odun ni classmate. To ba de bi ka polowo oja lo radio adaba. Latasiko yi lo da ipari December gbogbon.
4: Oya ma bo wa o
3: repete ni oja odun ti de
2: ti wo na ma gbe yin lodun yi o ori eto ojo odun la won loja tun ide ise ti fe ni meni feji meji feta meta ta je kura won to jora won e ko si wa leka ipolowo oja adaba to wa ni mosilo building legbe a division police station oba deshida road akure ke ni eto ojo odun le ti fe polowo odun yi adu yogba yogba aji jota wara wara fun ekunrere alaye e pe karim sori 08030414344
5: grace 08032474686
2: Tabi Femi Sony 08060864428 Etwa Jaoduluri Radio Adaba Uti Bere

a ma dudu isawuru ki dede silekun e kale isawura saba ma tilekun e pinpin ni isawura ma tilekun e ai dede isawuru ki dede tilekun dede silekun e si bo wa nu omi bi o si nu omi isawura ma tilekun le e a ma je isawuru o atokunrin atobirin lo le je isawuru o ti balaga o balaga o le je isawuru o le je isawuru sugbon ta ba se loju unu to ba mo nkan tan fi isawuru se o ti e ni ba won fenu kan a e ma ba mi se wosan ni so na ya ma so e ma ba mi fi se wosan o si kan ti won a le fi isawuru se emi gan ti mo je si amanu gbogbo awon ogberi agbaye yi a oda eyan kan ni pe kini tumo si aman ani awon tan go na ma npe ni ogberi ogberi na ma npe awon to go emi de ni si amanu awon ogberi ni gbogbo local government bi 98 local government ni mo ti ni kan control si amanu awon ogberi ma lo mo mo lodo ogun bi yi to ba se bi ere ka tun se bi ise bi awada bi ija ni ki je kan tete pale mo lawujo amo te ba sawada te sise ki pe ti eyan tete fi mo nroko dede ola eto ni kerin do omo ba bo lodo ogun bi yi le tin gbo mi aya di ti lu ore ni kan yin radio soke ni gbogbo ajegunle lohun

Praise the Lord. Omo ijo Ikorodu ni mi. Gbogbo gba ni mo ma lo fun program about 4